0: Right, neno la Win Radio monowera chela mwanya tiakaratiki bot Pastor Juliet Waitini ya Mari Yesu. Notu tu herikom dake hapara boro manutu dong. Mecho alweko mchawa ye ariyoki. Nuchofo idugu chenki odloka ngea. Were onikaji ni winyo la Win Radio. Giwaitini mierikere iyo omendola blongata ni ni atikere tim manu yue mapelare man evangelist uchiri dima ginki evangelist wando mego adiera waji pedong di nyingu mama unge kere pati nying eoni di no tu binu gino ko tim
1: Full swing
0: ye wa jo Louis studio best speaker feminine matina foi lu bapi ubere mateg
2: amen
0: yes
2: na me no foi yin
0: afaya
2: jo awa wa wa foi wa lego Luba wamen wa foi pen be ni beri kom kwa war won kwa pene kainen wandano wa beru tier wat me moy mer wa ket gen wai komi nen gen tier piri wat me kwa gen ruenyu wa kainen dano tier en kene ruat wanu bi no bori wat me moy tim wa kija tipi wa wa wan bet ket wala ka chel lo jogi wale go man Yin yes ko soro do.
0: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Follow ba.
0: Amen.
1: Tian pa lo ba wa fo e tutal ru pin matin. Oi wo ben wonjo mo tiga wi radio. Wa lega lo ba da o me frequency ni. O tian mu yar ma la ka ma bo. O be don chak pian na wati ka ni cha cha wa ni. Don wa wu cher ka wi lo pa lo ba ma ai gi na cho ma ai warga pa peter ma rio cho na rio. Wa bi ku be gi bi pon wa me ma me cha bi to kar. Lunebi kilu fuony malu goba. Ento. Lunebi malu goba bene yangu nen. Ikien dano. Kien menu bene lufuony malu goba. Gibi nen kien wu. Gibi ke lufuony mogo mapat. Imung marwenyu dano. Kun gi kweara la dit gi waka. Ma wilu gi. Ento menu bimi yo gien kikom gi. Gibi rwenyu waka u yor yot. Joma pol bilu po kit gi. Me timo tim chocho. Chimbi miyo, dana chayo, yo me ada pigi. Pimpi woro me lim. Miyo, gibi nongo lim, kiboru, bilok pigi me goba. Magyan giyubu ayoba. Ento, log ma yam, gingoli kom gi, dong gitye kayopone. Kito, mamiya rupore kom gi bene dong, out onyano. Pa onyano. Bien lo ba yam pe wer lo malaika magu kagubalo ento bolo gi woro pin ibuliel o chwalo gi bu kama chol weki gwak gi kunu niyo kakar me ngolo kop oramo ento yam pe wer lobo ikar machon ento gwako nuwa keken latir lok me kit mati kachel gi jomu kena biru ikar ma yam eno chwalo pia lura Where on one lobo pa Joe, my peggy lord, the bang warrer. O wow gangi, so dumb gigomara, warrer. Do you good dog burro? Kunung all a cup, my tiako giwara. See, o me go bedul and then, but Joe, my peggy lord, the bang, a car man him. Enter, the bang lar lot, down on my kirati. My yam chin or chewed to 12 pretty quilly, but Joe, my rejo. Yan tim my rejo, my down on my kirati. Obero kaneno ne ki kawinyo ne neno ki neno ikarma en obero botgi omie wang chuin maduong tutwal kien meno ruot ngeyo laro dano magi luolo ba ki ayela yela magi ma, giwamo kwere chuin gi dare ngeyo ngeyo guwako jo makip gi at pati kama gikero

0: taking it back. Let's flip the
1: track, bring the old school. Yana wenu chung we are chung ma temo tamo kid mo mira pok ilemona yani kwe Women's Day, Mother's Day. Aya, don kan ya moda ho bino win ko Girls Day. Ha che don wa fada wa ngero. Er wang to you. Atamo kwe wen women's on pat ki mothers nan chara dong so le mora yani. Ba ben yang ni yaro mo mira da nong la fon literature mo ga pe na tin yang wa. Nyola fun le mormo so en ko da tempo ka ie kon the difference between mothers and women women ko women na non pange le mwan so ka te ken na no le fun ma be aya che gwa bi no te ko ker ye ma be che non waro mete don na no keta kwene wor ker piane mo no kwene pa pate tie keta no mi ke kwe ke Women's Day ki Mother's Day kwen mir beti ning lu bar ne mi mwa ka mo ne ber ni ngo ge je men wen ano mir ko no de ba pa ge te mu yeme mo ri nyang we na ro ta ki do ma bichi ni kar mi mu yeme no wo te nyiga mu yeme no wo packing ti daga daga okay la we ne ko ko ni man a ti ki tung bar shagi ki lo ne angel a mira chwa lo ki malaika so wen ma ti wi po ko no te ngar yesu ki dong ma ti on ground ne ka en ma ti wi lo ne ko ay kay tin ya Yesu bene we tiki jomu ke ma nyenge beru Yesu Yesu bene ko ruara nga ge studio tika Ivan Glover 45 de kuma beach meal diko

0: guru one one only wa choyo dul baburu ma pol magibine ka e district ni gen ge chol jaru dul pen pol ka re gamen re baru ka advocating pe beri dul wa jemu timme ma be mo gamen me guru ti ka timu na chalo ti prioritizing jaru gena mer ge tim ma office ba district CDO timu ma be adada pen mer ge chol dul baburu pe gbeno gen go beri gunen ni gen ge ti me ka program mo ke kenu binu dul ene nongo ke kon yot bada kido mi a dek magbaga mena me guru tika timu ene mi a timu gen male mon wona benchmarking kuno mege namu ke ne konya ka mi gonyo ne ka ne anu resource person mate kere en benchmarking te buru ka ne no ji mugu matime jar wan wati loka wati lo me tourism wati ki fort patero kan buru timu ngo lo me tourism manyor me wate kamo uchi ni turu tera ma megi wan wati ka timo eno charo ga mena mi guru we buru ku charo tem jebe er ene pele buru wenge tera gola wa che mu kene ti mano pe o chata cha wa ene eru mu kene ma dung charo konyo me du ka mi opon mu charo ga mena mi guru be wan ne ni buru ku beru ki ngej ben ga yi charo ga timo benj mak ki ni beru ki ngej dag ne che ni ro mu du ni ta ni no geno ma yiti ker ni ka gi mvolo mo eru ka ro ge na pier ngo tera kay ter na ron kam ko ne kere tiu kere ci gen du ko kan gi temu jima bejo mana foyo buru bana mi achwa ke mi guru de te temu jima enu o mer ka sule ka hana ci ero ekip ba gamenda ne ron kere buru gamenda madir miri madit gamenda ko ne program ma pola da amera cha ke ba do daru ne yu lo yo kada du ge mu ke ne ne ne ene program ma wonu lo bara Paris development model
1: PDM
0: ma ko lo na PDM pol kare wonu ngeyo kera jemen ke no kere sa kote ya e paris o e sub counties o duju e paris o duju wa tike groups ke sa ko bana ye magen konyo ke lo mi doro yu mi we ke nong chant eno gamena mi uganda e project magen go kero gi wayo ne pasen olopira de mo pero mo er olopira de mo mais Paris development mon ka odonye sa e Paris atiel ora pia da mo mer buru non basen pero mo open mo goto buru mo go peke yo peke be group peke be dul ja makir yaro gi pen won ngeyo process mi yaro dano be go non chane e Paris development modo ma ngeli Paris fo duju mi Paris o wen guiding mon keta mer won non ngere chante ero gamente si ngech ma mega ke ngech pa manga mento kero ene buru at least basen at least le même moi at least man yo de man nakay ko parce que ngo pierre rom ka so bena no beram we ber la pain mo mer voulu non chanta man yo de kay woni na ken gang kuya kay nen ke mi un million mi a chel mo a kero chura chura ay mi un million mi a chel e paris charo ka ka pa gek paris million mi a chel at least ken dan ma beru bin beneficiar joy no chanta mer pasen pierre de robert bour man yo oloto million pierre de ko chara aus ol matingo buru ma ngal wonu bet keke ngeji ma pierre ter ben wonu bet keke ngeji mi ario watiki program mukay ne ma pia ba ngiro wa paris development modo ingi ka wa lo mi mon betiki pasen pierre der ero buru ben ingi tam sam dan tamu ni buru e choge ken ero buru be ma mon tie magi te kere ke maka ne ma ma ben ke maka ngu do ma gi yum
1: melo te ran
0: bon bon ma pour ma ma te ma beju ma mer ke ga mer ne ne ki go gi we ko konwa i lo ma ben ya nim i ke me ne ne je mi wen gen ngu no passe en pierre d'herbe te pa mon at least ka ke bi poko chen te mer ko to million pierre d'herbe mo chen bor no bon mon aman go mo ni re bala ni do ngi do e jo ke no yele kere jo agwa ko do ka ra buru wa do ngu jo te ku gok jo atiki ngoro gok jo atiki jo ado mwa ke don ni ro gok jo mukene en ke no paris development modo design ma chakke no beru kameno ma tamu ne kete implement bene however sometime no implementation peramo o level wen asan minya chil era en garden buru ni participate paris development modo u no chenne bene pen buru ne kete kero magenda dwa ko chenne no beru yot igi bene loyo ma jo mukene mi ario watiki program ngamenta kwal to hara wachando amake lode imi yoga group te mamer ina cho anana na wa ya chakelo khani guru district ya nanu

0: vuru mer ke chun ke chue cho gi ki dul manyu re ka uno cho e dul me emi yoga char pa vuru duli betie sako ke tie ini char te sako ni ka chali te guru district sako pa vuru ene mene ini char te sako nyogo ina bi achara fut beti vuru sako pa bi achara betie ingo la politician charo an ka yin be furi vuru man ba ne arma kala pya char mara chotwal an be furu ko to won vuru an ba achara chore sako pa vuru kai ni la jar wheel mai jar wheel e chok sa ko die idi la ngel wheel sa ko die menyo ni buru wi category du du du ni we chen na wuti ya sa ko ma ko ni ka nyot ka in chol der dul I chol e district chi ni cha processing chen da anani ma ke be guiding in office ba commercial office me district o du yu ngiti ma gen dor ko lok nanu magete ki focal person ma dor log me imyoga bunyu len me chana maga meno miu ma buru pe wa ge wako bene mer le buru no chanta we ker go mete bene buru ka obero la bonge mo gi chako tam tam me violent I chwin gi ban taw no chake wa ge wa ga pe meno ka ini buru me te wa ka ni me te winya per tek ke ket ini cho ni jemi e kiti pi bu bene me ya de gamendo mi o chente matiu strictly pivuru makeluone youth livelihood atawone wondo winyu won mauti radio kanya winyu lokena mapol moy kiro kanya mogono jokena beno benefit in youth kin buru ote wa kanya jokena ti mo gamo ele kar ma chena pare chena mi adena ma ina denu che do ki gamente I kar ma onero ki la onero ki la wij mada ni buru mo kene kawano biro kaganeno lokme ki do chena wa jomo kene nong daro mejo
1: italo mejo
0: ma bebe wan buru pe mero beru ka ngwej pe wan buru te keru ma waramu ti mutich ma wadwa ko chenda eno ma nyuti live youth livelihood ti pe won pe te ngara ma ma kala do karu ma gamu youth livelihood pe timme pe ne ka yini chero system ngoro nyu na no ka jaro ando ma ka pede ka bishel e da kar buru ma na ko mere pe raj be na eto pa do system ye ano pa ro mu gamu chenda However, kamu kene pe ngiu grano kere ke describing kere buru nyoketa go constitution nyoru kere buru eh papa kamu kene era Uganda kanya ke ngecha no makala kar buru mana era fura te kien gi bene ti youth livelihood te mo chente magamente miu pe buru ma pe black ngat mo te ma guru ma ka woni ni gamu ini cho project ki in ki mini ka te pigari in ki mini woni duli ki pigari woni won ka ona ro pegu nyual utimu jimi dujile we manu ke monitoring ke berka ngiu kore maka ukado ngunu no chuk ucharo pegu ke jimi ngunu kero chenne udwa ko ne ma chenda ko penyo pere unyo jak dulu ke ne penyo pekaro ngunu kero mado no ne penyo peden no pemien do penyo dak pere pemeno won bur ma te wa ke nyu mero nge munu gamu bene mero nge ni chenne mete kedo mi ario mero gam ka jo abia gam makati ino area mani ni chore jare group mano mi ara mano qualify mi gamo chante ene mu paki je ma dek ba no limited ti ma pole ma gamenda furu ikelu ma wa vanga buru olu toke ma guru amera wache buru arne arma abere office nadir kasure ti buru ma biro bara Wani en be mi aru gamu shente man ba jamu teguni. Awe ya buru. Iwe ti dar mati. Da ta o gamu shente ba jamu teguni.
1: Mi aru palo dire kon chan. Wani
0: kadu palo palo dire. Pe pe ne wikenda ku vizini jiu naibu udotu. Do mi aru en gamu ne ma PWD no. Eru yu gamu ku be yot. Ma tiki jimi duju. Ma ne aru ti ma be. Aru we a jalwe. Eni mo kategore tiye. Ma nyur iya mi aru cher doge. Ingi ikit mamu ni ti atit kere. Wek ni ngo. Ine gamu. Ti wa roti titi bi meno gamena me Uganda ni man gamena pam pa NRM ni ti ka nana daro we obera chel ka lo ka meno wan daro mo kene mano ile me mono wa yo ti stereotype wa nyir lo cha lo ko lo ko party era pika meno pe ne jar wa ti gamena chel mer wa ti mu ngo ma mo we ko nongi we wa ti ki daro weng we ko nongo ji mu we o ben bodwa bi meno ara me da wa chi win radio ke bon buru ni wakero chuin wani program paga mena wen wanong kebe ario kai nen kama inuti ye lu tela te abion kama inu fuon meta ni wono beri ye ka kiko lo kama na wakupe cha ale ladir kasure ara meti ami ilo kama chiek ikita buru bena ti yuke ke chente magien gino ikin program adek madoma ana wajo magamena mi yechente buru ma pol tiga balo tit ketgi chalo kan yin donya lo mi pdm million mi achel donya chimi nyoku ni donya kauni indo na a chene pa jono donyo
1: itu ke nena mer chel chene
0: ko chene pa jono donyo ko wajin mo gun no pa kon play la ngwa mo sino I donyo ka chalo ti gulu sito ka ndo donyo ko ana pa gaya yin chero to pa ko ni chero I chai or ya ni na chai airfield cha airfield road to pa ko
1: ni chero ko ana ki kum ga cha
0: I chero mi ko ana ki to pa ko I chene ni pe du pen chene ni ki mi ni ni den I kon kere mi project ki ci wa ki doko ka yin do chere to ki pa ko muru pa I du mo mi a chel mi a ri o ko ka yin do pa to pa pa dong wa ko ma Urto wange biro gimo.
1: Wange biro gimo.
0: Si buru mera mera wache wune ka wun bero winyu loka chenda ini. Mero ngi ini chenda ini ni. Kido ho. Si ka wunu chero tongo ke pak. Umaro ke mat. Maku no do long round. Pero wange no wadi. Nge round ka do wang pa no da pa me. Ka round wun piyare no wun piyare.
1: By the way, honorable, mukane gen gamo genyo mo genyo.
0: Ejo. Mukane ini no da ma lenga mu. Dwa bebe ne. Mero no ibeti dago. Eto pe mire nyum nyum kiko. Kitchen me
1: PDM.
0: Pierre ya chori na yang kai ka kalcha na magwa ko. E manen ba ko ko ndiru ba. Ludiru no mer e nyum we nyum cha wana tena we mado wa pir.
1: Ka dong kwa mer med me ari one.
0: Ma mi ari ni ke me kere nan mi. E to ka ludiru ko ma da ma ke le gang ma da ba kwir won vuru ma mon ba mer nge mer ko be kwir ba ke nyum. Da ma ke le gang ma kwir. Ini no ne da en lu diru kero chiek ni wan mer wa jok chane ki nyumu da ko en yo era pe ini chere mo me gam pdm mi ne na pdm mi chok chi wa o anya yu de bi no bara
1: message don chok da
0: pe rate pe en chene en di churo luki ini bi churo luki mo la mo luki mo ma nyote met ne wa lu diru ba ka bur ping ta gi ne no bi teme mer wa nge ni buru wa unong chene guti ke yo ma be
1: alright
0: ara met buru pe or when you can Uganda in tipe wan Nirmo joma don chane iyo badi kar bi giko gendo berupe wana emero lego Uganda ni tip ka oro ni gen beru ban ara po
1: all right for the twad meno meno deputy speaker me gulu district oboya William ket me winyo otero program pagamente maguru kombulu ne da win radio otero gena dek madon ana ngeyo ne in bulu meti wa kanyo ma guapno pengeyo ne gamente tike yop ma dit pi in e kwanyo gen mo eno kwa rikor ane ano bene la minwa Pascal Luzinda mandano ma tie kachero kachung pimbulu kansil mia biji ya mwara district dok bene naka neno bene honorable e waya ni mer kongo ke kanywere mi yere experience
0: a winyo mwato imo ne te donyo a mera winyo
1: e kit mingwej menno me chero mbedo a speaker Luzinda we kongwa tiki chaman joli na mwato win radio
2: a foyo tutual foyo mera keke foyo migina Mauntie, a neuro deputy speaker, me good district, Tie Kany Macome, and a foe to 12 right honorable, Chunya yo mirata kiri. La win radio, Kerakelua Kerenia, Kelone Pascal Luzinda, a Tie Councillor Pabulo, Manyan Mamuro district, and Barati activist.
1: Okay. We don't we look at why the Benet yeah. It can join when we just tell a better speaker. Yeah, more of this thing. Kakara for the trad being a Luzinda. All right. We're a dog bot Omera Ban Darma Nio Matut Nano kept my program pagamente tie ka tika teach kere to twale kombulu. Mati ya duol ma mege kachel ke district mkan ma pol now umere wan ubinyo lok ma projects pagamenda ma pol ma honorable tietewa pangeo ma lope ki kiet ma yin gwaret timo research ma mege kien peng projects enene bulu gitika tich kere yo menene tika gudu kom bulu kere bulu gitie pege ngeo ni lim tie gamenda te akelo pege joli
3: beto twal moderator amieta fui betian me ario me Austin am kan petian ma chele bene yane no ber futian ma chele meti ma tande ingredi u speak
1: kakare
3: che no mer wa cha u gi foiro ba pere
1: bena tam
3: ki dong ba mi ta fo la win radio ma ko ber chanu karo chwine te ka winyo le o tam ma te ka karo ki bi ya mi chani eni ba te ka yan ma te ka lo ke nya furuga ke no la nya denish ati resource person me la kwana sub county matie yo mor district buliwa lor tie mo marko ngi mater mada an machalo resource person mo ber ka wore kien ping mai kiana yo inoni jema pol tie ma tika time ma bulu pegeti ka kato chwin gi to twale kiana I loja lwa kaba wati loja lwa pol ka ra dano tamuni chari bi bi ke kan loja lwa chari ma wa jemi ma kamene miu chino be ko o ikien gang ko ko nywa ko pa dano ko be kien ma mi ta kwere mai kiana wati ki otiat bien oriat be beri ilevon mala mal nyu beri ilevon manor wate ki ko pa dano ke kiana bena wati ki gang kwan bien gang kwan ere kama ngech mi achel chago chago don ki ye so ka gang kwan bero lege lege mano kien mano services mano ke miyo ke lutiano petie ruwa mala mal tian lo khani tela dong bi ga ke kum jo muteki ci bulu manoti ga ani a manoti manumu ci dong mi dare kum la peñ ma yene peñ ne pingo vuru peti ga kato chuin gi ngo e kum lo jalwa ma wati ga wachu neni ki kwere ma wote mo timu ne kien gang nyuru ne mi achi el bulu luor tela pian wege bed ngat mai ramu mai ramu dake kum jeme ma time community obe bed ngat manongo ine tiela tela ci tela pour kar ki nyalo ki dan weng ti do tela I level ma pat pat don wer ine bed la tela no e beru ngat ma jalo chawane ki beru ngat mano tie ngat ma dogo e kum jeme no ti ga time community ci bulu wa beru luor tela tie ma tek ma dai kien gi ke mi ario chamu kene tie permilim pian wa ngeu ni like for instance wer ine bed la chumo mo no mi rene wo to be bed ki la tien chene mo futwa kara kara ke politik muti meni wa ngeu kum beri chani kwa wati ka jenge e kum lim maka yende tie bulu ma dong teji pehe yogi muni mo pere wa nyige ngeya ngeya ni takwit bi berpe kumi manyuta ya gikene yen be beru ngar ma luo ma pera muti mo ki mo ki kem ma dore kum loja lwa kidong ge mo kene ma tie ma diu wero bulu pekate kien ikien mi loja lwa ene wa tie ki tela mai no ni ludir no mo ga indoge ma por kare kane a wadi ci lo tela mero ni retire man ma me go bion mo ko fi na mi ci no ni ngar mo tie o matika wor ku do ario ma do ario ni no bion ma chara du mi tiu ar fu ngar cha pe bai die wa ko tela yet bulu ya gi kine I no ni kare tela pa bulu ramu eso no bulu pe ramu do ni tela pian ngar cha furu ga ke mi te not gini wa ma ro tu nam ci no ne la mian wa en matiga ciar mi chung bi ber speaker mo no speaker mo tie ma dong no tie mo lu ya mo district
0: ana ko pe
3: e to no ko tine ji o tine ma dan en kir ke ngodo I wa ko komiku ma ta wa ka ga lu no speaker ma mo district no ko mo em ma na point pe ta wa ni ka ga lu no speaker mi a mo district no ki lu mo position pa lo ja lu ak mi a mo district e to ta ga lu na mo district no ki lu ngo em ni ni yone beti ka temu wa yo mor bor wa kacha ma to twale bionu ke program pa yata o yabo wang dano mada o mi o ke chere yo mor ku yo mor mo ke dano ba no tera mo ko madon do mo no ke tamu mor megi ko ber chan ko gutu gin yang ne ka mor pa lwa
4: jamu muare
3: da e jamu muare muare mo ma pe pe ter muare en ke luo no mor tu ke mo ke nye chon chego beri chani malupe ke program mi yata wang bulu yape uya ku beri chani tela ku beri kitika yermo dano chungi kum pweri ne ke ngoma ramu timu ne yet lwa eto pian pene ke nyini yandong iwe ke nying meria mani yami che yana madare lo kum lu tela mano gyan more we come ke mo ke ne bene bulu ma megwa to twale notan Uganda kany pego beru ke kar to twal min nungu fonye ilevon ma malo ene cha mu ka ene bion pian wa ngeyo kama notan Uganda a ke ye eto be po beti an lok me koro waba pian elwe nye do ngo o kar be dong chon che kama no dungwa te ye ne no be dungwa beru kama wa tika pie pi kama dak fut ki tika rocha roja eto wana ci report kar mo akki mo akano wati ka ko ah wen ko do wa wati am da wen ko do wa cham er de cha ko ma pi ari wa ngi kono me reparation ke wajo ni kan wen mu ter cha ro ma pi ari o ramu ter cha ma pi ari bi ci er ba gini yene ngo ko wa ki kum dan eto ma cha ro dan pe ku ni wa nga ngo alo ga yo bi no lo im obe cha ye le we ngo alo ga yeme yon dong no alaga nguri yo no olto kede chago migi mana chi mukene be wati ke jeme mugo magayo dan ma dori lo kum tekwaro itekwaro jo mukene tiki believe mnyoni ye ni kani we ini chung ikien mi lo jalwa no be olto dong ngad me teki makala tiyama wa kikpiri mitela ni maru bangwa eyo miye noe noni jo madon nongo perangu ye ni iyon me tira tira ni chako telo wane ni che noga kenyo weko bulu doko luo piyame no kare peki miyo yedgian malupe ki tekwaro kamagian ki ake ye mano chek peye ni ngar matiri jo matiyano perangu telo lu diru ki mukene watye ki kien ma wajo keni kubedi chani pian kam wati chare kubedi chani wilobo don che majenge kum capitalistic economy kama inone danung te akuwe kumaruat ke ora ma yene chungdu tuale kum giana ngoma itimu pala niyama weko konchuni kubedi mabeya ya nyimu che none yene polakare weko vulu beru kichao ma nok michero e governance pian ino mugu kero chwine odongo ichame tiche chapo cha wane no tero igang tich unyo igang kwan bien kape vuluti igang kwan chino mogo no te igang tich mo vuluma te productive ba eto vuluma no pete productive gien madak chero ganyo gi bedak te gien mapat ma ikiene watie ki vuluma bedo idol ata ka wajene te idol Iberma no penge wangu ya ngoa mube yoni tim wekwa wama migo wad mabe. Pula kare joma kama utamu ni gum pora pora kwa pa damu. Eta nila wachi la wing radio kia po wia kena kena ni gum dong pere. Teke pe ye nyo gum. Gino mo mababiyane kuni mabe biberu pere. Gum ramu nem ikuni er kape mako iloko udoki kum gino maramu konyo kuni pikar malachi. Chino gumiyane biberu pere. Yano miyamira wache ni kapeti yu matek ngeni gumwa yike andong pere lobo. So kakenyo, vulu ino pole dong no kiteka piyem ki diel. Nyamu lum.
1: Nyamu lum.
3: Ma ino chako nyamu lumu kudiku wo tiyano chi penyu wene. Lake ni mwano ulku. Tiyano ngeni kia chako pat kumdano uroto cha mwabe kuywe. Chalo wange no teka ywe di wo. Era yen da re jaru nyamu mo diko way di wo be no puti ka nyamu ti mo penyu wi ban yen mo do do ni ye jawadi na
1: so be o gar mo maka die ge ma don ni ni ti dong pe ber yo na ke to twale ma do ke to twale lo kom lim wer vulo ko ber ki lim no mi a chel te ki ti jate ma mano kero lim chingi so vulo gi pe ki ti jate ma Donka yi pegi tija tima. Tiang loke, iya gikine, iyan pae beru ki chene, manaka nean antika lok peren. Yau beke beri tija tima, manyaye chene, pala niyano, nyu pala pacha pala cha beat, pala duwe, kuata li, nyu hiya li. Piyan teke pegi jem yoni, nge ni kuwa wangu moko, teke kuunu moko, iduku gyanu moko makonye pegi community. Maka dano tega nini, dano waru ku beri chan e chene. Teke ikion le pere, kiriwa lok dugi kachoke, kibi juha juha. Kangi la donyo dulo, kiriwa wana wana mu wana.
4: Ya kaya no wai, mege no konye pedo.
3: Ero, yon vulu manu guakbe, tiki, itiki tamati, no ino ni karo le, ma migi pere, ero, ngej mo ni chan, no tiye, ma yonu bae migi dano, ba no pera mo, miyone, piyane no, loka le, no teje tiye mo, ma gar mada ki kiyere mo kene be watie ke corrupt leaders na ona ganen da dir ma me gwa speak out ber ke lo ki kum project pagame e non è project pagamento e ne vuoi vuoi non care mi ti chiede poi per gli amaiot anni nel tuo life example con un gruppo ma ti è no non è la dire ti capire e che non è kind non ti ha vuoi vuoi ma non vuoi tu gamo benefiting che conceni anni che non ti ha mappia benefiting che conceni piani geni unity dictated you know leaders take influence to twale com chen yoni mino mika ka we ko chen yoni ke po ko rom dan wen pok pete marom de one what him applying pe chen meno
0: moyo moro
3: yo moro district but is a chel kunu so don pa meta tu nye
0: is okay
3: che ke kunu jeme po ber yot piame che vuole va ma bene ni jeme go ne corruption po chue com chamo chene ke kan corruption u chungu we com ke mi we no jeme ba po ngo
0: bore
3: bot jo mo be
0: ko corruption de mine
3: corruption bien corruption cha mo ke down down ni obeting com de ma ching we chuke mo yo ne pe definition pa corruption ke ni cha mo itin chi chuare bot jo ma do ngo chuini mi ru no iti yo ke ri yo ma ra so yo na be na take yan jema take away ko vulu per participating piano no mo be vulu ko gam chene cha uti yo ke re ma be ko la ko ne no pe ramu gam jem pa gam ne chi ya geke jem ne no pe take what ma be ka wa ye no te wa nyo pe ka war vinanga pian yo nyo pe ka war vinanga ka ne am nyo ro cha ko che la ne pe ka war vinanga no jem pe ber ma yo le la chungu ikien mo ke ne a buru gete ke luar ma da i porto qui nyo por pian kapie te mo ge moni e ta moni ge ne ran ver gwa ma da pian po la kar ka wa ne an ke kom te la ma do mano chalo jo mo ke ne chalo for instance ma me gwa ma kan kar mo bi o chum mi beru president no bad mo obion gwa ni jem ne dete no wati ka di ko e mada chame mwa ka ne chung e gwenyo chene ma po ler pe ne an chance mingo mi kar manyute chung ne mate chung report mu mi yoni mi yugi vulu lo ne manyure ka ta mu chung che abaro chene ma di rapor gine ran be rugwa mada so ya ge ke ne wache to atwa ka dongo chene ma na ka yugi ara ko ma ya me ka che rapor mi a che a duke ne tieni lwa gwe ne anama raje kien gang ke mi ario arwe nyo jeme na mo be no ko kon yen pe kare mo so yen te kien jeme ma wero buru pera mo de peto twal e kien mi tele mi loja lwa ke vuli cha mo ke ne pe gi nge o jeme mo go informations mo go ma kwa go services mo be gen buno jeme mo ke ne e kien mi planning kay help me district gyan gi luoni cedric luon kama e kona yete yark so cha mo kene buru dong pe beru ki ngechi kom je makama no che no ne cha kene ke go plan ma be eto no base am buru mo no ki don ki win yo inside mo ma buru pe ramo kweto nyang che ya gi kene ngech pe buru ma pere lo makama no we ro gem pegeron participating yo mate kedon mukene cho mu be ku chum pika wan vulu ene chamo pedon ramu beru vulu en ke kome beron beru en ke kome bad ngat mo be o to ko mu chum mu tel yo ni ker ki ngo ba ne ani vulu o be ku ber ki tu ar mete mu je ma ka man ka man ka man so ke ne an je ma ka man o pere ya gi ke ne no we ro don vulu be la ping mada kedon bien matie ben mo kene tie ne no pa buru tu ale kom loja lwa no tela lobo pola kar ke ma buru ne no kere buru tam ne we re be la tela pol ka no don be ko be diet ma to rong wi ta ka ya ho ka kenyo ye no don no yene be la tela ma perception ni ne tie wang dan wen ma da tam ne ka ngar mo te LC5 che LC5 be don ko be mu chwe ma ye diet No ko be ben mu chwe mari e dir pen ngiu ni yen ma charo buru ni iramu beru RC1 iramu beru RC2 iramu beru RC3 wa RC5 kiru wala wa chu mi tera lu ma dir mi beru president yen iramu bi ami tere criteria nyu jemi ma meta wa yen beru president tie mi iramu kero ne kamaleng yen ba chu pe ke gen yen no jar ka chu chi yen ne nanu ma buru no genero nanu kulong mada na so wero ripe pa gem itera beru gem ma matak mada cha tamo moderator pa mete a cha ma bo bi wan
1: me me bi gware ka e charka do do lok ma megi lo lok ma bej ma pol de toile ma nano nano pa bulu ka ma no tiu chu ye ken projects mo kanai ma gamete kelo yet bulu na nena tem winyo honorable tem lok lokom charo tich kilim bot bulu pangeo malope go keneno ni itamo ni pego pa bulu tia ka kwena pian keneno projects ma pool ma bulu go gamo lim ki bot gamente mene ane ki konyo bulu but at the end of the day no ni bulu dok tika rinya rinya bi rinya charo wa kwena ngo pego tia ka kwena bot bulu malope go ke kip mai no intika nene kere an ki kony bulu ni wak bochak tich kelim nyo projects pagamente iyo mati pian bedu chakwe gwaro tika mo ajoli
3: afoy matang moderator bulu tiki perki madiet ma wero gem peki kero mi tich kichene pagamene unyo yene te wachu lokom riyo yame yani yano nung mwenta riyo chakew noto igamu limo so kirma yene choyo kere work plan ikwida ni lima ni butiyo makaman kamam cha gikime urutu anu gya makaman chino nge mergi ngi
1: piana ngeo mukana moga rinyo fudon pia gudugu bera
3: bepere che perke matye kom vuru mia chel ena ye mia chel la inge chikien me tichke lim tichke doro lim financial literacy inge chikieti la pinya dida ana wore kien group magetye charo cha no ni gyan matika gengu don padan ya chuli sabri jona ya ulu eti financial literacy dano tika tij matek dano no chene eti ya gikine no nge mong piyam utiyo matek guwa kufura nyoki eka beach utiye matek uno guwa kata 5 millions inoni ya gike nge riyone futung tamo be kongde charchi yue kome kwe mu ul pake no chene yame chinga riyone charmo charo lanyo chene yame mugi noni ni fudo cha pao lo cho duya chen futamu ni tika yue yo kume kumu ya giri made duku ga mugi doi te duka li mia beach ali mia nguyen chene yen nupe chene mabu konyo yen yele plow back capital no dongo pere chene mabu duwa kwego chak nyao uke lu wirigi no dong pere mugi yen ngej mia chen financial literacy ngej ma kwako lo kum limi kaya nian gamenu chwaro ni project moko karwako pol kar jemne ki rura luwa mada ki jo technical staffs ma ki chwaro ki kuno pege charo mi unge chi level mala mal manu wero tich ki chene yone beru gyon ma yon ma ka kenyo na nian wachi obeke yu piane chamo vuru pe chamo chene ni luwa piane no mero chamo eto pe ngeo kiot mu bae ti kere wak chene yone kunya ki dong mi ario na ka nian fura lo kai lo kumo beru ki yeyo mo madung dan tiyo keri vigi. Ni jemi pagamene, no beru pagamene. Ero pengeyo ni, chene chama kitika kelu dugu bwara ni, beru taxpayers money. Ma ena ye, o charo joko chene yun ni woke chulo mo, tax. Dengo beche ane dan pen yang ni gire chulo tax every day.
1: Naka nena arabo wachi, ka message doon, ki wachi chane ka jono doon.
3: Chene pa joini, nam. Nam. So ki wachi chene pa joini. Ma yoi vulu mi a chere be, kongi weko cha ngeyo ni, chene matika o boro ni, o yano beru chene ne. Ube kutike reme dongo po ni kuchara nyin. Ero kaya nam vulu dongo ka chere chere, ka chene doonyo, vulu wajo ni chene pa joini. Kaya nam yoni kwanyo tuwero, mi loyo ki mwani, furi diro kuja. Tian lo keno iyan pebe beru ki kare, mi wako le mi dak dor na charo migi. Pian tikir yo mo ma iyi dor ke giyan ma migi, ke giyan ma pe migi, beru tiye pat. Mo ne iyi nano mi ari o ni, vulu pe ki nano ma be, ikum che kun ki tamo ni, chen iyi chen pa ka men. So iya gikine, wax jëm ne bi bir jot ki donc jëm mu kay ne en na na no bëre lo lo kom corruption inoni PDM no ke karone obay gam million ci na wax en gam million ci li ni benon no cost pa ci ni ti la mal yane mi a ci no ci ak ki deto yo wax gam ci ni ki bo jom ati ka dor ne ci ano dum chene char ka o ci ni mu wono de tiyo ke chene bo ak mu char wa ali mi an ne kay chope ko mo go mate o ria go ne mo mere ko ngi yab yo ma bere de ci yen ka dum ke mi na le mi an wen eto ke te ka mere ke bien ke mu ta re ngi na million a ci nyute kay be nyuru no le vole no be la ping mo ne ki yana be kero mu ait mo babulu piano tam ni gyo me bi chaka ni wona chai dong par war ke ngoma ke mero ni ibene no piano indicator mi motare ngena no tie so ya gere mo gbe no ni giso ramu bi o kwaro ni a gyo me yite ka nyoru wani dong pe o standard pa ngoma ke mini kwaro mo ma ko chili chi ya gere yambe do ke luar ni a kai namba giso do kwaro pian giso e la wanga me na mi a chi ni ken gan ingene pe ko ti ka bien be chak na ngwe nan.
1: Okay. All right. For the title in radio, Meno Lok Ma Okatiki Bota, Dan Manano, Matut Ketma Kuopa Bulu, Tie Kawat Kerikin Ping Dabene, Ketmano Bulu, Gitikatich, Poleki, Projects Pagamenta Kere, Lowing Radio. For the title, Wadonki Dakera, Arioke Kendra Kwadonya T, Wachaumia Gikene, Wabichar Wachau Pawi, Chelkitma Wachikere, Lowing Radio, Man Ginma Pierta, Bechong Radio Makamegi, Bed Beneki, Ngetni Koni, Wabi, Yap Namba Chimba Megwa, Chiben Waberke Kare, me Winyuneki Botin, Kareke Kare, Studio, Watiki Wele Mago Aki, he office pa forwarde. Wakaduchen, Wanen, Ket me Winyuneki Bot Paska, Luzinda, Wachaumia Rione Kawayamuchim.
5: Yara boru ya bungwen tonna bi o tega metedero imi ungechi kikupulua
6: kengo ma ana miru ni umira bit one combat yole parliamentary group yana ana nano ni jimi neo no keri waru mabe emto bu matutut uno dongo maduong uwe kocha moke anywa bena kinyuaru waba bu mano dong
5: radio mamegi tuan mapegi
7: bili yerene minister of internal affairs ye uyuhu no ma wangwe waru it was a restrict chene me ni chwar bot jomu ker ma ti waxo bot family ni goxo ñomé koñu gi mi yaa goxo ñomé koñu gi mi geeru bat how many geeru a day guru kañ ma ni romu wacni men ni ubiiru chaalo a duke pa o meke wa ma gi chaalo ci ande gi waxo sa gi dik ker ma mu ker gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalo ci that will be regulated.
5: Yera boru we abong wen tonna bitch. Speak farmer.
8: Hey, come look what contract make a marriage chop. Monty ki pasen ma dit man America me de gundon pasen me contract chop. E beg me ni ki. So me de jim mukke ni ni. A mak ber ki pilwa ka. A wi wi ki wai ni. Ah, administration kone ngaye. Eh, ko ti administration no ngaye ni. Nga tu doro ote. O karwa wako wi ebe pome de bale biu kwa ni pom gamento no ni wi uru ate me tera. Ik ngaye.
5: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne a bitch. Speak farmer. Bon ma pekik.
9: It's 4 p.m. Kombede chawa pa. Medicheng. Ki Pierre Boru ya bungwen. Tonne a bitch. Speak farmer. La kelia ye Maga Maga Skills Institute. Kaponye me nongo baga chich. Kika nongo baga chich me ponye.
5: Wajuli chawa mukenne dare. Chawa mukenne.
10: Speak.